0: Ame ani mugan ni shigin de tumbe kurun yon kono oka lakisi wahati su duru tumbe a kurun fanan kono.
1: RFI
0: Muritani jamana na marabahaw ye kuma ñoxanyaw ke kunu ni sugu ferelaw ye wasa ka dobo sugu songola kalu kilin kono wa marabahaw ka ferema da dan o droma u ye jekulu do sigi baga baga maralaw ka ministri ka lakloshili kono obe jate minike baga maralaw sugu ferelaw ka geleyaw kan chugumina obe na fere soro wasa ka sika geleya ñunu ñekrotige ka jajaw ka bona shot
2: lajɛ in kɔfɛ bɛnkan damadɔ kɛra baganmara minisiriso ni sogofeerelaw ka tɔn ni ɲɔgɔn cɛ. A fɔlɔ ye ka sogosɔngɔ waleya cogo kelen na nɔkshɔt sogofeereyɔrɔ bɛɛ la. Ɲɔgɔmɛ ni misisogo bilara ugiya kɔrɔ wa saba la, sagasogo bilara ugiya kɔrɔ wa saba ni kɛmɛ wolonfila la, ani u b'a fɔ sogo min ma elvirke o fɛnɛ bilara wa saba ni kɛmɛ wolonfila ugiya kɔrɔ la. Nin bɛnkan ye waati surun dɔrɔn de ko ye, wa a bɛ kɛ kalo kelen kɔnɔ k'a daminɛ a bolonɔ bila don na. Sanninkɛlaw lafasali jɛkulu ni marabaw bɛna a waleyali kɔlɔsi. Fɛɛrɛ filanan ye jamana mun bɛ sogosɔngɔ dantigɛli ye. Sɛgɛsɛgɛli jɛkulu min bɛna bila sen na u ka baara bɛna kɛ ka sogosɔngɔ dantigɛ Muritani maraw kɔnɔ, ka mara bɛɛ kɛcogoya jateminɛ ka sɔrɔ ka sogosɔngɔ dantigɛ. A sabanan ye fɛɛrɛ sabatilen ɲinini ye. Sɛgɛsɛgɛli jɛkulu in min ɲɛmɔgɔya bɛ baganmara minisiriso bolo bɛna baganfagalaw ni sogofeerelaw ani u baarakɛ ɲɔgɔnw fara ɲɔgɔn kan walasa ka bɛɛ ka gɛlɛya don, yaasa ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ min bɛ dɔ bɔ sogosɔngɔ kan a ka se ka nɔgɔya jamanadenw ma.
0: San o san sɛnɛkɛla ba tan ni kelen de bɛ bɔnɛ u ni na sa diɲɛ kɔnɔ k'a sababu kɛ bagamanfɛn jugu ye. Jɛkulu min ɲɛsinnen don o ko kunna pesticide action network PAM de ye nin cari u ka jateminɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ, wa ko mɔgɔ sɛnɛkɛla kɛmɛ nani fana bɛ bana a ko sen fɛ. Hawasira PAM y'a jira ko Burkina jamanaden sata de cayara nin bɛɛ ta ye.
3: Jati bintu kɛmɛ sara la ko sɛnɛkɛla 84 de bɔnɛna u ni na Burkina Faso jamana na PAM ɲininikɛlaw ka fɔ la, wa u b'a da kan ko dɔ bɛ sɔn ka fara o hakɛ kan hali bi, ka da kan ko sɛnɛ baaraw bi ka taɲɛ ni bagamafɛn jugu nunu ye halisa. PAM ɲɛma Dr Sheila Willis ka fɔ la kɛmɛ sara la sɛnɛkɛla 50 de bɛ bana bagamafɛn jugu nunu baara sen fɛ. A b'a da kan ko o maw jako maw jate bɔ man di ka sababu kɛ bana dɔnbaliya walima dɔgɔtɔrɔso tanya ye. O bagamafɛn jugu dɔw ye binfagalaw walima ɲɛnaminifɛnfagalaw sa. O kɔ Susan Alfman ye PAM ɲininikɛla ye, ale ka fɔ la ma bananiw hakɛ cayali yɛrɛ de ye jɔrɔnankoba ye, ka da kan ko saya de ka teli ka jate kɔlɔlɔw fɛ ka tɛmɛ bana kan. A bɛ taa ɲɛ ko ma minnu man kun k'u sigi ka sɛnɛkɛlaw to nin bagamafɛn jugu farati kɔnɔ. O la a b'a laɲini dankasigi bagamafɛn jugu nunu fiyɛli la sɛnɛ hukumu kɔnɔ. PAM ka laɲini wɛrɛ ye bagamafɛn jugu nunu yɔrɔ ka lajɛya sani san 2035 cɛ, i n'a fɔ jɛ tɔnba ONU ka dunkafa bolofara FAO fɛnɛ y'a laɲini cogo min na.
0: I ni cɛ ɲɛfɔliw la aw sera a ka ni laseli de bɛ dansigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ye fan fɔlɔ la, a fan filanan o bɛ ɲɛ kana dɔɔni. Nege kanye tan ani mwurum la temena ni sanga tan ani flaye mande.
1: Bintu Sise.
0: Nata wula sani doni amena hakilina wulame awye uluminufobi kuma be awbulo keneka ambe soroka kene nyi kunche ni lamini lame jimukanyi ngayini ni mbeche la silibado. Anka bi la siliba be tananye lagine baro dugula kurusa marala dalamo wakatila dundu ni tamani ube fo mokho be udon mokho chamande be faranyokon kanka kilishu fo ani dama faleu uboke jineu ni baro dugu dasriwe mamadi kaba kabo kanka.
4: Anye baro le nin dala mondia ni musul ya kan ka don kili la denko nin chebe de kulula kata dala mondo nin chene bondala han kana bla salifa nala ubekla jembe fo nin don medi ka kon dala monye ni salifa na sedam moldi kun la dala kan Mosiaman ne bole chukuro inda kantala. Duldina urudi, duldina sisedi. Duli refanandina udi beludi. Kana almakasi bole karinkani bole fadumanye. Ni ulfla yoro udajinadi. Elaz Mamudu Kamara.
1: Yemina kilente dala mondi di. Atola nene dala mondi la. Me tulun sebe malu yaro. Kabang. Dui dina kana langhirita dalala. Dente menu bulu, musute menu bulu, kete menu bulu. Men labara di awdatinye. Beri ni tanyangini. Nyangini ni mberete kera di. Yena la langhirita dala kafoko. Bole ye ala taranye. Nimmaku ni nyara. Nina sadima. Nina sisedima. Nina nisijima. Nina wadi jatendima.
4: Dala mwondongkile usuba dafe. Mulu wa bole tukodom kwa kudaba fidakadi. Dulda asidi alukunang. Duli refanandi asidi ala burfenuma. Kusa uldi argela si aluma. Mama di keita.
5: Ambe mali trafranya na ku. Fidani ibana kuraba tu mengoro yang. Ibani daganta kukula. Dongu wa shema nwakala bide mengula. Nae dengori nae namfulukodi. Kwa tusuri namfana rabaruro. Abaku wanya silema. Fanye fidani ngerile kablanguna.
4: Nisera ala bole tukodolani ndo. Idu asro jinda sabafana yresini. Niduli haka nka alumi aro. Kato susa aluma. Sara nkamara lisi njiwo kuna. Ni ale ya adila moluma.
6: Jina nketaru tukoda ya sila malu adikonya ima. Jiba sori huwawudi laka jiwa adikonya ima. Bwala ni mfana lihoro madhiali. Niki dakantala mansabadi ideme.
4: Abra wati jambo mara mkita ina lada la mondiani ndo. Kona lima darika dakanta ni sunyani ndo. Anenika na dakantala dingula.
7: Depindo maningena la set fasi nanenda kande taria parce que do luka tranquille vere vere tena nandenda kanta nadi ngura pisedente mbulo nyemo siamanta ila jabini seke nala keram fanan fetu maradi gebi
4: ninduli nala le kanada kanta dulfana nala le kana alda kana bo bawo yibila le kasro albrana da kanta no brajibi namani yankeita
8: taro ninnande kanda makasi bole karanga bole farima nala kanso dina dina dundun bereima ka sansa wake apre ba mensro wudisa ba mensro wudisa kanda kama kasi ala yawule nka dundun bele da kanta mranadi musale alele korata
4: dala mumbasi baruka mensini yoro bodal do ulfan kilim beyi nalale kana soro alla dala monindo sara amin baro
9: baro dala mo keni gigi bali di baro kalbema parce que depane le masoron anane kana ko mentrayan donc anka meni enfanam be mala no le risi la femme fane profiter na nyena
4: ya la fidani sidini le kuna kunyumana
9: bon madeni mensuye la ni baro dala monte depuis ambimbal la temps coutume netrayer parce que kalbaket dala ke la fo meni to molkuno donc ole ka ke mfana mbagana nka meni edoula mfana mbagake
4: ben kilian obey allah dala monne kono nay bana ki kosei kamol mawule kusa alditami albuluda jala bema
9: anye bene ke kelendi kwa parce que ba na yena la dala mono kana dala monke bene jamana le sumani parce que ni kele jamana kono itulon leri ditami kunete na lona baro dala mome baro kal tunte na la assiste la parce que depuis nena la kuno nka fula le nka manka le nka etranger barali yani men kuma la baro kataludi moyo ke la beno ke la
4: nyanya da ku sema ni kala albuluda dala mon watila ni dala mundu mbodi la. Sungudun siyama ya wala alikebra wati uli la. Nuwe refana inchala alubulo dabata wati di. Kwa senero. Bawa aliteke la. Fujiba biduka.
0: Mama jika baka la siliba. Sisa amina wakili na undeleme. Awe uluminufo bi kuma be awubulo kineka. Maimuna sanu goyo. Uludo tomo ufle.
10: Jia era sigla juru de kaun. O adama de shite. Kuitena juru taka barake. Me juru manata. Juru kakanga taka bara minke wala saki kisi juru batama. Juru takunye dona taula ifana katoka juru do dola. Meiba ya marabawa chama me ube juru ta. Juru tena do asira odefe.

0: sɔma aw bɛɛ kan RFI de lamɛn nɛgɛ kaɲɛ segin de sera manden sisan sisan.
1: Sarata Kamara.
0: Ni atele mwa hanuron vla ye kulundu bora ni moho keme ani mwani segin ye gambi kwa gida wla ka Espany magen kunu ni la kisiba wye moho binane ni lulu de dron ye u ni la kulu inkono bisegin ni kon ni tanyara sirala ambe na nye foli soron uko Mali Colonel Koro Alpha Sangare Alpha Yaya Sangare anyangira kunu ka kasa mwanke kasola ale mintu ngela kira gyanfa ko wla o gela kili wla banaka ke kwa kanko bembembe wye kanyesi Mali jamanama Mauritani maraba uye latigeta kuna sini mko kado bo sobo kilo sonko la lofe ukono uko kunu uye kide mblanka tafele ni sobo firela ubeka o latige u labato anka lasigide ntugura uko au soma wa au donse Gie kasara uke kokura nise ina tunka natala bisegi nikode ni tanyara kulundo kono kwa gisanfe wanti mina utumba fekata Espany dokun kono Espany bari maketon Salvamento Maritimo Kafola moko keme ani mwani segin de bora kulu inkono Gambi uye tele mwani woron vla ke gile ya ba ukono kwa gisanfe yani ukaye moko binani ani loru de dron ni usiraka lakisi bari maketon infe lalasha dukure
2: Banyuma ketoy ko mogo nununka kulunyira araba dungula dare fe pankuru nyinilikela do fe ako kilometri keme ani mugwa ko de kumbe uni kanari gunka nduguche abada kan ko oyoronin be ko demenduna uma banyuma keton salvamento maritimo ko ko bara utura sina araba kasifu alamsa doma ka kenya ni barada inka kuna funya uye ko tamasiya munu yira mogo nununka kulunka kuluba yira ku ubora Gambi jamana de kono kabi utukalo damine ukafola ko mogo keme ani mogo mugani sihi nyoko de kumbi kulu inkono. Uchela, muso nani anisimi denkele. Espany banyuma keton iba 70 ya kafo, ko mungo binani duru kuye ulude lakisi. Oko, ko mungo bisheki niko ko ulude sara uchela. Ga duru kulude suira kulu inkono. Mungo lakisile nununka sere ya ube okibaru ya kele 70 ya. Uka fola kura urujie, kulu kundali nkundo kanari gunka ndugudeka. Ko mungo keme anikori kundo. Kutamanyon to usara sirala. Anga kuna funia sorolindo ula. Ko mogo nunu ye kile mugan ani wulon fula de ke kun fetaga la. O kono la de la ko jimi nogo ye a chaman faga. Sega sega lube sena halisa ka dogodogo tunga la tagala nunu bo jamana udon. Nga kuna funu ya chaman ba ira kafo. Ko minu la kisira kulu ye Gambi ani Mali jamana de unli.
0: La Tunisi jamana la ye kaso de mwande ni tanyara ni lokun la ban ula funteni wale matara jugu kuson. Tunisi alamade unka hake la fasaton LTD HD yo la se kunu. Toinko ale ni funteni te ko kaso kono toli uka gelen Tunisi ka koro wa ko tarajugu inara tola geleya bao ko kaso de un kasian yon kan fonyo sama yoro yere ko tesoron kaso bon kono Nigeria ye moro bisabani woron vlade ni tanyara kunu bay maketon ye akse ka fola kasara toni nu fagara wati mina utumba fe ka tagi sunya wa ko tagi kasa de kera usatai Malila atu ngelakira gyanfako udela nga kiti kene kan ngelakili ulabana kake kwa kanko bembemben yi kanyesi Mali jamanama ode kama Colonel Koro Alpha Yaya Sangare nyangira kunu kaka samuankia kasola kenitu minera aka gafe do de sebeli kwa kanyesi ngeatige wale uma ubinkono ayi ngelakili nyesi surasi uma kumba kanute.
3: Sanfla amnelinko Colonel Koro Alpha Yaya Sangare ka kiri jabi dara keneka bololokan wale jugu keleli kiritigela ye sam wanka so nyangili dida Colonel Koro nkunka yani aka jalakili kunka fali folo akun jalakili no janfandela ngani kirin sinfe Colonel Koro Alpha Yaya Sangare ka jalaki kun falina ka ke bembe ben ye kabokoka kanyisi jamana ka basigima nga ka koni kirin jabi nye dogo kun temene ankoro jigina kiritigela kun ye fakali nyangili de lanyini akunka ba ukai jamana janfa kasoro ni asan binani ani woroyi fagali nyangli mal lawaliya Mali jamana kono kabi amne don fogana ka kiri jabi bolila Colonel Koroni akajala klikon besoso wa akakiri kera gunore la jama maseka talike ala ni besorola Colonel Koren ka gafedo de boliko samba fla ani mwan sabala ko Mali le défi du terrorisme en Afrique donate me fanga marabago do yetalike gafin bolila nga uko ubora kan ko gafin fando be ka sorasu jalaki fagali walula o jalaki likamun ko koroma donindo banmeketo human rights watch fe bokeli o kalama Alpha Yaya Sangare giyana ka bo sorasiala mars kalu samba fla ani mwan nanna Ablala kaso mandade depo la kaka kirima kuno.
0: Kuno ntunya karuna nende tigitigi kabini metr muntagatal diago ya minera abara ke la kodombali dofe takarani mali la fasali ke la ni ministri koronye yoralombali do la uko adenke fanani bege fanga la fasabado minera diago ya la ufana maye folo jwe karo da minela dunya tomba unibolo fana mimbe diago ya tsununi ungyate mine oye mali maraba unginika ni kasorom Maître Muntaga Talna dinke be u bolo kaso bon la ko doni do kono alisa wini nkali uma gabi soron ambeto malila ni lere du de on kan ni sondia uye tombuktu malala ulumino ka dugu insira u dayelera son kilenkelen ko jnim gati ge wale kala u kan gerenten kono tenkan do de soron na jnim ni lere du de on ani malaba u kya yasa ka gerenten wuli ka bodu gu inkam Ugente mintu nye gile ya kia manase uma, iku baloku dese uni furakeli minenku, anka dugude inka se waka mulame.
4: Ajara nye paske blokisi wile inafu ye farade deka kabanku uloka. Kiti le 25 oktobro, kana blagila, populasyon koni mjibina, ake faramu zoporaba kandente ni mapagwa. Bede nito njara paske, senga koni kera de. Senga kera yere. Senga kera. Na di, anse da fo alhamdulillah. Kumu. Mobilitelem buara janke kaseme kata nampala. Wabifana ambika kumani wati nyere ere la dugudo bilere kerepe mungto kwa yutirina. Mobilitelem buara yankana lere. Mamu mbilere jidina ubede sengelendo. Wallahi ubede sengelendo. Baloko tafante ubede sengelendo. Tuwakoni kalanko amago bobele hali jenundo biyamu. Chamanka bara tubulo. Bon, na bel disera sara koni. Okani paske niko kera. Baloko deso kera, fura yere, niya maybe fura kwa kasoro waride bibulu. Kwa nalifere tu, abere jora.
0: Mali kefe, Mauritani marabau ulube wulika gya ula, yasa sobofire la uka sonko latige len labato, marabaga genkulure ya latige kuka dobo sobo kilo sonko la, kabo ugia wari wanani na, sisa akera wasabaye, latige in lasira danteli kenedo dekan arabalu, sisa marabau ye kidendo ubla kata surufe wale makata lofe ukono, kafele ni ubeka labato, kadia dia utugura ukide unko.
5: Arafat suguin kono chide nunun bega sugu ferela unisa ni kela ukula fonia Ahmed Wulbu jago ministri so nyema do de beni jekulu inkula
6: sho dollar ahi sa
7: au kafle marabaka uye sugu songo jigi sisan baga misen sugu klubu feri ugia keme wolon flani binani mishi sugu ukulu kili nyi keme woroi marabaka uye wele bila baga maraloma kuka dobo baga unferi songo la yasa au kaseka soron nogoyala uko kasoroka na sugu feri songo noko manfana la
6: ufardotu maana mibiulkum tumo bisani tgudu
5: Sogo ferela uye kunafuni inkume konyuma nga sogo ferela buye ko nga bala
8: konyuma mbari du nyimbanga un sogo no yara onfana be asoro no yala ba won ti se ka mishikelen san wugi ya wari ba kemenani na kasoro sogo klobe fere banani wali mabasa banin keme durula klako fere ba flani keme shegina uti se ka ke nga ni songo jigina yorola ama nga baga un san yoromina onfana be se ka dobo sogo songola basi fositola
5: batmetu ye san kelai ayenin ki yayin kumbe ni nisonjei wallahi ko nyuman bare do ambulu ko dogo sugo songola ani uwa se fene ka fere blase nkan wala sa songono nunga se gato unola ka do kuni fere intena da jamana ifa ba do kono do natala fere kerengirene umbe na soro jamana marato kono bagamara ko ministri so ka fola ka jajaw nokshot erifi
0: RDC jamana le ala sekunu kaka la sigden so mimbe Israel Tel Aviv dugula ko bena boyen kata sigi Jerusalem dugula ni latige mbe RDC fara jamana ukan minu fana ye latige suinta iko États-Unis wala latige mbe ukade menira chogo de ye Israel la o mini Palestine be ni hona Jerusalem nofe Israel ye Jerusalem est fan fela tigi atanga dunia tomba unite ko la kodon RDC jamana nge mai latige inta aka Israel tahama de sinfe o tahama mi sinfe gimana flani nu ya latiye kuka bara nyoko ya ukolo gilia uni nyoko nke Etats-Unis aleni Iran be nyoko na alisa kunu Iran yi kalika bena tagulu sara Etats-Unis la kobao Etats-Unis de mugu fili uke sivili uka furusiri kene dukan talata lum Iran dukolo kan kamoho nani faga kamoho biwaron vla wore madimi uyoro la Etats-Unis jamana nge madankan aleko bena sege sege li uke bao kute se kada Iran ka fota ula. Aunike la menina nege kalfi jubebe Musa kiamne mulu. nege kanye segin tamira ni sanga tanye mande
1: Sarata Kamara
0: Aubeka RFI de la main Alisa awni ke wala ko fe don yaw hanklina o kené ambe no fe la la main aw ye minu jira kuma be aw bulo kené kan ni lokuina o nga sanga tangye mu kan karanso sirakan ambe na salif sahanu hona kam mo ho welele mu la soron Nayanu, Ambezier connaît de la soron folo, Farikolonganagé Kenekanzier, Fafinaka Ligue des Champions, Sirangini, Nyon Kumbenta, Kofolo Beda Bobby.
9: Awo sarata tulontan sabade bolo dalendo bi jumadon lugucela lagineka horonya ni algerika saura bina nyola soronega kanyetan segi wati tulontan takofolo baro binake algerie jamana de kono tanzani jamana de nasiro salum de sugandila kake jalatike bagayi bi tulontan binake fereye lagine tulontan kulimbulo akaseka tulontan nyanamake wala saka nyetra soro olugumuno madelikate me seranyini tulontan kam ko segi tulontan binake lagine ni jamana de konna la sarata
0: manden to lantan kulu waraw ka nyohonda mo bolo dalen do sini ligue des champions sirangini kenenka
9: ko sebe o doye senegal ka tengu tani en guiné bissau ka football club ka de kanchungo ka kumbeyi en guiné bissau to lantan kulu de bena kumbelike tunisie ka club africain bena malika joliba ase kumbe nega kanye tansegi wati côte d'ivoire ka san pedro ni nigeria ka river united football club penanyo la sorofana o tulanta tena noya ablo dalendo nega kanye tanworo mande dugo watila tulanta klou sabah tena talike ni ligue des champions ranyini tulanta itako folola oye afrique du sud ka mamelodi sundowns ye jonjon labambo lugublu ani tunisie ga espérance de tunis foka tracé maroc rs berkanman o lugubena ye tako flana tulanta onde baraula
0: na fara finaka coupe ka fofana sirangini nyohonda mbé dabobi
9: ko sebe sarata tulanta duru de bolo dalendo bi o strategela chadoka association sportive PSI bena Côte d'Ivoire ka korogo kumbe nge kanye tan nan temelen ko ni sanga bi sabaye Côte d'Ivoire tout l'entan kluin de ye salon coupe nationale John Johnson wa nou sien ko folo yo kase ni yoroina dao lasina ka chede o bena fereke wala saka kubake o wati kelina Tunisie ka Zarsis bena Senegal ka Jambar kumbe sini Malika FC Jara bena Ghana ka Nation Football Club kumbe fana nega kanye tan woro mande dugo watila o wati kelena Mauritanika AS Douane ni lagineka Afia bena Karin nyona sarata
0: musoka fari kolonyana ke la 600 ye ka coupe du monde nyona on be d'abord Sony Allemagne faba kono
9: o yere de do abaro bena d'abord krenkrenela nega kanye kono tonte melenko ni sanga bisabaye mande dugo watila Mali ni Japon de folo bena Karin nyona kulu akono di bena ke asien ko folo ye Malika talike ni nyona dambay barola farafina tulantan kulu be kenekan o Nigeria di ni olu sianko sabanaye katalika barola ni nyon damba intako mwana di damana tannan de katalika a barola a barou binato sina fo septem kalokle tan saba natala
0: Cameroun jamana nyema furum so Chantal bia tohla neso buri nyohonda o tele sabana be katanya bi
9: e ko sebe o boli binake yaunde e bolowa ani en kolandom duguni nyonche o jambe 20 km kemani bi woroni woroma Nyanoche, kunu kliflana boli senfe Almanye jamana de Wanja Rosenberger de ye joro folosoro usratigela aye gleki nera mugula masoro sarata.
0: Ineke ya fale blazi.
9: Amirafu.
0: Sisan au hankiri na ukene. Ni loku ina au kumara babu chama nekan loku kunafani ukela kumabe au bulo keneka. Au fela umaimuna sanogo yu faranyo honka.
10: Ni soroma teri la mebro koni basiti aura au danse au kadoko kun aklina ndamani flenier ntenedon anye kuma di au ma niger sura suka murutilika
11: itege di resima itege di france ma wa mokosi de tsen kabo jamana were kana il deme kila jamana dilaye mi la kana sabatiliwa ku tsen ka tanya fe ni wali jamana te hay ni sorda su coup d'etat bambali ni mimbe sena sa hay ku yere tala sisa
12: niger ni ga foko bembali ale be sorda su no nyonga che ne ma ye ye chogura ne ba ye le dron sudasi do lo ye otonyo go gianfa ka bembe benke ni mo were uye o kala nyini lo ni lo fana an bana mima o be fa segini anye o diga ekono
13: ka foko bembe niger sorda su ni nyonte o ko ni kuma te bente bembe we dala bende dron mais en réalité ninde anga objectif ni wuka ko ke to jatem na yere kon ba don kon pere hafo wo bente
14: niger bi galia ba ko no ka sabu ke tanga dafri wi re ka president re bulura masaka bla folo na fora u ko bi sena halibi wa fe ka tanga dafri re ke tuguni chana ni bi mo wadda balia ba anta do wo digila mi feminka ni waraka tani ni tabulu ni
10: Tarata don an kumana Libi marabaga jekulu flau ka benkan bolono blaka oni ka soronan don sababu yara yasa kalata o kaseka labe
15: uti pe on parce que kele mi jona ka kele kute uti jona ka entre kele la ubu yere ka entre kele la quoi
16: amba fongo wey tare tare na asoro wolu bisaka ke sababu ye kanani Libi basige ka kulu maraman fintigo do dakelim fe amba fo o kunmande me ka foko o kake kake tugutugu baribari katla kam mankan gore wuli tukuni mimi juga tukuni temele a amba fongo kuntura
17: ni ya tagajat mana kafle e kala film mana nake nyalo bebna foko be kete boy wa no be kere kete boy ni kelin se vraya soro e ni do ma se vraya soro abana foko ko namara lo kerale la wala sa basgi rakasigi libi jamana kono Omar ba jankuru flamunu beni oshiman ka kacce boy
18: fane libi jati mena jamana de mun beni marfa de do o sansu ngalo lakra 2013 kono o ene soroye me unana klaka benkan ton soro ko ko be klaka se ka foke fut mi yala de gukono ka wote kacce ko yira bodu madri ka wote ko be wote kacce ko yira de mana de una me amaseka ke
10: argentine dlantan la ngana ani PSG ni barcelone dlantan la koro lionel messi ala se kwa ye dansigi akad lontana akad jamana argentine dlantan ton albi celeste kono araba kenesigira obabuluka
19: Messi nangwa ma ko dirja kuruni nangwa ngira ko le okungole nangwa ngira mate Messi re nga ne ko na bise balontana ne re dika ma ka mi ta madri ka tare ka club la club mi nga gune ka mi jinyo club be ka tara o fladi la yana ka se abe rom na noye Paris Saint-Germain to ho bale no ma catalan no ma nte fe ka lolo to fo so ma na base ma bisi ta flo
20: ko che boda yere boy Lionel Messi nga bele bele ama aka hakila na talini ama kumenyo ya kanyere ya kuna kusebe mbere majien bara ubara nisibi ka birindi akadi ika abla abla pumala kasoro mogo bife pasiki balonda ya fem fasu kudoi tegere bifo yiku sanda ika kile kile defeti abiga sanda mbara do bogola don na totura kondara tai nafabita kwa kayoro mnu don atobitu ino luka fengai uma ngutu cheni juwe ndikile nye kwa
21: Amera gleo la se Argentine balontama parce naga fle monsieur balontama gale min lamelembe ikibin kono kusebe min fana a felendo ikibin kono kusebe se me andale mala fana glenu atena ta yoro jan parce naga fle Argentine fana birama jien kono balontan jona bado obena se ka yoro nudla
10: Alamsadon anye kuma di awma Senegal marabagaw ni diyen na foloko nyanabo chakeda ba FMI ka benkan sorolikan. Umibina ke sababuye chakeda inka dolar wari milyar flanyo na jurudon Senegal la.
22: Diyan era sigla juru de kan. O adama de shite kuitena juru taka barake. Me juru manata, juru kakanga taka baraminke. Wala saki kisi juru batama. Me iba ya anga marabagaw chamambe ube juru ta. Juru tena do asira o defe.
23: Jumai fai ye aka barachuku yeleme nuye kaka premier ministry fale wade kera sababu ye ka benka soro ye jete mina foloye sabu kadaka premier ministry minana waruko barakela do adlako dole no jinkono adlaka barake bangi bola premier ministry min nobla nuye Ousmane Sonko de kun labeninte ani FMI ka barake wade kamani FMI masaka ben niye FMI takala ye ibena ye kafo Senegal danaya bode be Senegal ka jinkono wade kama FMI segina tukuni kana kabara nyonya ke umi Senegal che
24: nakon bemi fo anga jamana famaye ay kay jija barala ay kam wo la je kusube jake daw o min be noni o be ga sanga bona barake mun be frontier daw la ne war be timi do asira fe pour que war u kasi u siro la wala sa war u kasi u siro la ay wa ka jamana bo jurta ma wakati be ne kon niam na ne klima be ne ka akina do fanta jamana te jamana mi kon ne ko jibi ga jamana kon bo e be petrol bo o mo si fengere u be no mun si to bi jamana ka ka jete mine kusobe ka bara de ke ade ka jamana be na sensibilisé
10: ni lo kera outlo garziga in dokon kuina awni che o ka tlo malora amenyo kon soro tle fe kuma ba bulu kene ware kan yanu chama fo ka uye janto aw yerera
0: Aune ke yaw ka la mene na ni be dan sigi an ka bisoma kuna fole di kene flana ina a venezia kuni la soro nege ka ingeta ani flawa ti la nege ka fejou bia musa ki amene volo 600 ambe tugun salif sarano ho deko karanso siraka ne bafawi ka wkambe ni ala sonama
2: kalanso sirakan
3: salif sahanoko
4: erefi mane kala me baaw kalanso sira jemu kan kanu baaw anka foli kren kren nimbe aw bela jileni ayi nyon soro jamnyo jodu de la kilometri bisaba aniko dakar dugu kerefe la jere do de be nani senegal kalanko ministri ya sigi wala saka anyere ka kan wala kala kalanso kono franse kan ko be fe maraka kan fula kan sire jola ulu fananka ke kan flana ye minumbe kala kalanso kono kalanko ministri so ani a de me baaw nuye speak up africa ye ulu de la jere ni sigi sherif ousmane aidara aliye talike la jere na ani sisaw fati senegal ministri so bolo frami jolembe anka kan lakalani kokuna ale yo barake laye anka kan lakalani una fabsaka ke munde ye o bena nye foli kanye okan o bismillah kalanso sira jemu kan kenekan sherif ousmane aidara ini nyantuma
6: assalam alaikum
4: ipse ka fani ye jonye ani mun kama ina natalike ni lajerina
6: binata ka participe ni reunion la ka tumbe direction de l'enseignement élémentaire direction mo yalon ko bi mum bebe moepso la carola wolom ka ke nyami pour kan na kangol dundi karambungol to mbeo direction ale to
4: anka kan ku lakala anka kala so kono an nafa bleble mu nyere de
6: kan na kangol dundi karambungoto nga jale comme ya importance bale soto ka to dindo mo yalon ko adonta karambungoto ni ya commencé ka diam de kamula ma mum moy ko jama bi jak bu ka kalamuta katu hani tubabol ye étudiant mun ke man modol ye étudiant mun ke ya yitande le commune dindi ngo na commencé ta ka karam ala kamula wala katina ala karango kata nyato ase ku jama kalamuta ani fananga te tardé la wala yatina ministère éducation sénégal kabere ni sanni dantangol kono ye fere ke pour kan na kangol mol kam mon fodia mon keta kan woroti wala kan sey ka dundina kana mongol to pour dendengol mol yalon koy be commencer lay sa commencer ka karang anin ila kangola
4: sherif aidara yala ko be la benendo wala sa mrabo ka lenyine muyeni koy na ka sekal dawle wa
6: alhamdulillah safo noko preparation mun nyanta kala ketale katu livrol mun nyanta ketu livrol mu yalon ko wolom kitabol te dindugol mun nyanta karanna munna e sototale karandir lal fana nge nyanta e formé la munna pour ese karandiro keno wol fana yo formation al kele karambungol fana mu yalon ko karambungo karambung anyanta kanjumale karandila wo fana nga kele on sa fono bi alhamdulillah senegal paretale pour dendengol ila kango ise la kango kango karang wala ise karandi ani la kango la ni beduna ekol bungato
4: ni la tigeni anafa biseka ke munde anka kalandeng yere ebolo
6: pour mo yela kunulong yela chosanolong ye fanlong faye commencer la kango la katu molka misalo mundi wala ni dendongo dunta ekol jande ba fola e la main ni ka e bulo ay olonne jande ba fola e lesie ni ka e nya ay olonne ni ka e abe kasabiro nikina dindongo mundun dabe sanji woro ase kasabiro ke no fomu wang fotan sabe fotan nani ala kamola na ya dara kandolom hani kelen fula sabata kenola wala yatina ka karandiro komase la kamola ay nafasoto pour dindongo
4: ninkoni tseka ke ni musaka mabo wala sa akase ka lawalia yala musaka ube labe nendo ninkoni kaseka kewa
6: wamu tonyati katu niya jube mul nyanta dunna nyankarandiro kono asiatale wala yatina kodo fana mun nyanta dunna je katu niko kitabol walam livrol te faye fokodo e dunje neko formation fokodo e dunje mun kamol makoy nun kabiri ngi etata wala keta USAID ti senegal laye ku jamata en charge bari hani sany mol sa fono adasatale do monding wala yatina ni reño mun keta pour ka djube mba kala nyami pour ko mbé karandiro mun kala nin kangola pour mansa kunda se mol makoy kol be mun be kelaje asa financer no katu mo ni rafta ke la kamo dundi ila karambungol to pour y asoto mulbe makoyla aman feya wala atna foise fam makoyno say wala atna ngarinyer reunion ke ngani stratégie ke pour man sa famo sa mol makoyno asa fam makoyno pour la kangol se karandi ning karambu molto
4: bibi na kaw du men sou candidat sénégal jamono kono wala sa ko lu la kan kan so kono
6: bin sa fono kan sey wala be wala ka karang na karambu molto wolam sur wa kawti fula kango manding ka kango jola kango serere kango sarakule kango anim fanan kan fula wolam serere safi safi anim balanta kango be wa kango wala ka karandi e kololto
4: karamo mun be uluka lan uluka sukandili be ke chogo jume yala karamo mun be maraka kan wali ma fula kan kala abo sukandi katabla obe sukandi katabla fula kan fo yoro de lewa wali ma abe ke chogo juma sabula na tara yoro la a flakante fo yoro minat na segewa
6: pour karandir la carola wo jama jama e ka jubele ni tata e kolo munto e ka jubele karandir la mo yalon ka e kango moyle e ka waleta na ya taro man soto je mo yalon ka man kango moy e ka ta e ka mota le mo yalon ka sawarta ana pareta ka ka koniki ka tu bi mbeda min teng man sakunda buka karandir lal affecté kango pour e kolo to mo yalon ko e ka kango fole abuka kenu bari sa ya commencé ta le kaki wala yatina mingo mi mu ya lonko ibe karandiro ke la kango munna ike formé ya lale pour isa no ka kango karandino
4: Sherif Ousmane Aidara ini cheko sobe isonan kan kan ni kalu bela jele njabi
6: e fana baraka baraka
4: sisa ambe kuma di sisa o fatima ini nyantuma
1: baraka ni nyankunta kayra la alhamdulillah
4: e fana hakilna la anka kan ulaka ni anafa bisaka ke munde e
1: nafal biyam ya lonko ya abetara baki ka do ni aju bi dindiw ay kan mu aw susu awulta ni tubabul kam langue maternelle yo amul ndika ka kolwi oui qu'est-ce qui s'agit pas à faham comme nous catherau on le comprend pas que ni français fait ou anglais fait au cas qu'il fana hakilo que cour mutajuna akayirwa ti kujama biji fana aka non son de meto ko ne o kandur mi yalon ko ami susu im ka ka cha il sol kono wala dal to tarim comme nani kaf nol benta tulundu lalto ani sa fondo ani hadmad yal la fana fana ka ko mu fo na sa le kawno de akamur ko ka karan ekoloto ko nya ka karan sambo ka fulu ka la tanya to fana barkandi baki
4: senegal jamana na kan jumu su kandira wala saka ulu la kala ka kala sula
1: a senegal jan kan jama le tombonta maniga kan biyele jola kan sura kan sarhole kan ani balantul ani kando kote mu yalon ko fana yi la fa kul kon mun kete sererol ti ani sa fono serero ani papel kan fana o fana nda biyele ani paje ka kan ani sa fono kan jama mu yanka tara fo kan mo ni fen atamita kan tana tara kan mo ni fen bar do do fana aka fodami do baake e sa fonu ki sambol to le 40 ka diki wol de kan comme ni nya djube ni tara senegal oriental mun keta tukulorouti halpular ani sar xole sa fonu ni tara ecole ila karambulte ka je dindul djobje e ki karand wol la ni tata senegal sa fu agine karuma fon mun keta casamance city e ka balan de counter ila ni mun ga kan o fona sa fonu djema je baki mul kul kan le djam baka ni djola kan woto o yatina ne o kansifal ni samba ecole to bari ko ni jeli ka ke folo ka jubele e karambul be satel multo e hadu manu be wol balur kanje e kanni male fo ila kachal kono anila hadu mudi yal ko mu yanka sembo so bak anin dinul fanan damo hani bente dawda akere sura dinin di man nga dinin wol jolandin bari e kanni male fo damo te mu ila kachal to ila kul kono donc ni o kon samba ecole to akake na falte ak kul fe andi bul bak ila 40 nya jubé kabrin independence ni sainte ma ni ekolo to ikay karani français kaun odum français ka mutu abol kaun nyal ko yanati ni mais sa ni ko nyamul nyam fan sun fu kaun karam be mbul ni kaun mi yanan ko ni susule ni moy ndamal ka kachal ngana hal man nyal ta mun dala a nyama ni karon lo to fanna kan e ab calcul mi yanan ko abina fa bal wululal ni na fa ba katun amang da karam bu ndamal to ni ka kamun karani ya tan ko fan kacha so ko ni ko alka jamo ni e wululal kuldul bi ni ni ka isa bundi nyonto kataba ko ni a foye français kaun katun to mi wulula jama do ma no ekolot meni ya foy jola kawna ni diamla jola kawna ala kan fond ko yankan ni ne tefe yaji nyaadi a sa franfansi di ay kuyma ko natra ya fay français kan wala tuwa kan
4: si saw fati ini che ko sobe indimbara
1: yo barka fa dem ye kon do ñe jay barka
4: kalaso sira jemu kala me ba haw ni yoro de na danse gi aw ka bi jemu kayna kalo flasé na fiobo bako ni le tumbi ambolo kala se awma abse ka jemu kan ila soro kokora an ka bololo sira fe ma tomi refi tomi fr aw kambe do ko ngore amena ne pa bo

0: kenen bina sinsi Niger la ladikan ani Libi au ka nyiningali u bina jabi nyinini kela Ngolo Jara fe ka bo Malila aye an la soro ne ga jurura Ngolo Jara ni nyantuma
1: ba ni nyantuma
0: e ni che ya nga wole jabi ya jarangi amisegi masan ama folo libi minye marabaga jakulu flow ni fankele mi koroyan fanfe fando imbi libi mfe oti kankele fora kabi jamana nyema koro Muammar Kadhafi ka fatuli o kama diantomba oni wulika loke yasa surunando kake fanflani nyonche o surunando wulula benkana fanfla nunu sirako bolobla benkan sebe dokan o benkan sebe yibina sirabla yasa baraw kadamne ka kalataw natala ben kalataw ko ngana bo chakeda sigili aleni jamana yere marabulu baw olu sinsili o kologli ali bi benkan ikono e Abdoulaye Karabana kabo gambi e kabo kaisa awo David Karabana
1: I was going to go to the Libyan. Bon, allez, les colonos, les Libyens, quoi, Sambina, Nico, Maracolo, à ma sœur, Frinke, une sœur Libyen, Franoka.
0: Ni mochamaka jati mina la mefana o mochama Muhammad Kadhafi oba mankutu oko marabaganyana mano atuwe fangara koni wakati mina libi tu basigileno fagali tute keleke kulu tu manchate inafabi wakati sisa wakati mina
1: Kadhafi sambina ni kwa deke marala tanti mayambe fokuri fo mwoy kujaya adna soro mwoy chamante kwa yorofamu o mejwani wila kafoku te Kadhafi fe na kila Kadhafi fe jamana dune de bingasi bingasi te Marseille adna soro mwoy dobe ka Franci jalaki bingasi te New York wye bingasi e Ameriki jamana fenge dibi jamana dune donk wile wila kafoku ka marabonga wataka buku na kila Kadhafi ndi mwoy miye maralika ka sambina ni kwa mwoy jamana dune mbla tukuni kwa ka wili seke marade manye kam mo mara ku datu barako na ni mara ya kanya wulu tekirin o me anto babu ko ne be faga minfo na so jin ne kara sababu ka libi da mana duun ka la yinu so waji no ya sega kada fi buyi na so jin ne do on te ya kam mo ka hakila difa mbaya ka benka on di difa ni na so jin jatin ne benka on di wala benka ne na so jin ne don ibe na so jin ko ne kan na so jin ka shari wala batu don na so jin ne mun be po wore ka wa kada fi buyi ka sega demokrati na don o demokrati kire ne be siraka don ne ka demokrati ke bi o yi na so jin ne Nasa zini boka chukudi, mwa flamu mbefe kusenda Kadhafi sinengnola, nuke lemeka marfoto, kanga kuli dezarmi. Nye marfoto bulu bulu wakati mbu, bena dibi jamana donga la ini, nye nye demokrati, kula sabatika, vote kuli nukanche. Mwa mwana vote ke, nasa zini sona kibolo doa kunka waru boka vote ke, jabi mwana bo, nasa zini deba jabi bo, nasa zini nga jabi jomba soso. Mwa shi, donu nasa zini nekanga election organize, libi amedo mikubi, yuko makarati kumi jamana dola, anama jamana tofo, ai voti ga jamana do la ka kila ka jabi bo o mo bana mo mo bana yu buin ni ga na yu ba yu de blain do na so jin kan wodi ket gumi ka libi tsagi an no korla libi jamana do wala yinde do jamana sika la yinde libi jamana do no ku mo go be demokrata tanti mai ki hakin na jin wasa jamana saba jamana tundi ki saba de taraf nyefe algeria e fenga tunisi presentara egypt presentara ka fara ka dafika abet ni mu abet ni mara go dugari jamana do wala yinde tundo na so jin ga la yinde mo shika la yinde ko jamana do la yinde boni mo gambora ka foko libi mara ko Kadhafi mara ko nyimange o yika famu yaldi parce que e bolo wodi do me jamana do ngoni mi yana o yika ka mara bi mai o mo go mara ko nyimana o wa mo de kene ka bi
0: Abdoulaye Karabana Tony Anye e Ngolo Jara ni yantu ma kokura
1: amba
0: ibora sanka Karabana la me libi la la kan ami foloy yana ka se Niger ka fanga d'Afrique la yini wale ma mo go chaman e ko dalente ni ben kan ina kwati na wolo fin sobera ina fo san bafla ani mo ga ani kelenta
2: Ewa, ka folu plakata anameke de kulu bela jeni yoro. Ka fo femi ye libika situasyon ye ata gele kosebe. Mi ye benga nounou ye, mi mina ato benga nounou te nase ka lawale ya name akuma nounou fo. Iba ye ka fo benga nounou lawale le nou lawale balea fangante mi mbe a diago ya wukan. Donk prinsip de bonne foi de don, nana nimao de don, parti soa ou nenyo kante. Iba ye mi o bonne foi ma sigise nga ni nana nimao ma po o tela ou yoro kana. Ewa. Iba ya fanga plan nusit na se ka abunyan kamasoro force puissance te djentomba o nimbolo

0: Au nikle nega kanye tan flasi la 600 Gambi o kanye klen de be lere Tombouctou marabolola au danse RFI manikan sans fin.
1: Zie koné
0: Dosu Kasiko, Dogo Dogo, Tungan Tagala, Bisegini Koye, Sayasro, Espagne Kodi, Strakan, Alamsa Temele, Moro Keme, Ani, Mugani Wulonfla, Dekume Kurin Kono, Moro Binani Ni Seraka Lakisi, Kurin Kubola, Gambi Kakunda, Espagne de Kan, Newati Labona, Kurun Chama de Nyakoro Tegela, Muritani, Ani Senegal Jamono Kono, Ovina Famia Soro Osoni. Oko Malila, Ovina Lere Dugude, Doka Sera Kan Lasoro, Jinim Kelenko, Ka Gerente Wulikabo, Yorenka, Tombouctou, Mara. Senekela batan kile debe bone unina san san ka sababu ke baramafin juguye pesticide action network ka nyinini sebe yode jira arabadun awasira selaka minu tanyala o somodo lasoro obina aka lasili lasoro o sonidron Anku beka fo awye 600 duskasiko dogodogo tunkan taka somgo bulu mogo bisegi niko yesa soro espanyol ko di strakan alamsa temeli uka kurin ukumbola gambi jamana de kono aye kalukle nyogo de kay 600 fe mogo keme hani mwani wolonfla de kume kurin kono espany jikan surasu salvamento maritimo ka demekela sababu yeka mogo binani nyogo ni lakisi salifo sakanugo
2: ko so beje krekreniela mogo binani aninani ulu de seraka lakisi Soudour ou l'outorakuru ni kono kasabuke wati gilea ou ykrojikan, Espagne krojikan la kesili baha ou salvanto maritimo koten, ou ko kilometri keme animoga nyon de tume kuru ni ni il kanari che, tongotara nunu kala kesili koku chama tun tseka jo ou senfla ou kan ou tume kabin, ou kama ou taranu ye kene aso la wala sa ou ka fura kelisoro, ou chama nya seria banyo maketon kura rus fe, ku umoko keme ni konyon de tume kuru ni kono kabo gambi kala nini kata Espagne, ku chama sara a jikan kasabuke kungo segen animino ye, sege segilu bese na wala sa ka don. Dogo dogo tunga takala nunu bora jamana jumeuna nga kuna funi kulu kulinya jirazi ku dobi bo gambi animali jamana deonde
0: ni wati labauna takali ube kachaya espanyo dogo dogo zirafe
2: kosobe jie utkalu damina ina espany kwa ujikan surasu ye mwo keme bisaba anisaba lakisi ulu kwa kuru mbora gambi aitle tan anikili ndike jikan ulu tunga takala nunu bebo gambi senegal mali burkina faso ani nigeria utkalu tle mwoga anifela temene ina senegal kwa ujikan surasu ufananya lasi ku ye mwo keme fela anitan de lakisi senlu kwa ujikan jamana ni kaya kaya fanfe ou fana tunya la ni kata espagne ko jikan sorasi nunu ko uka jatela u ye moro kemenani buduru ani woron de la kisi o loro kun kele ni kono nunu wale nyaw no wale nyaw nyo na kera mauritanie ko jikan fana zi wala sa dan kasigi dogo dogo tunga taala senegal kono ko ministre mohamed maktar sisi ala ni ni moro fe uka sinsi jamana uka kasifi u ladi ayo u fo la jere do de senfe kunu o la jere ntumbe talike jamana boli di kanzie
0: initie ni nyafoli nunu on bela jelena tunga taka ko kuma alsa Senegal tunga tagala munu be Maroko nu yere ya langini ku be segi u kemeni muga abena strata bi ku nyesin Senegal manga u bena teme duguma stra de fe u be teme Mauritani jamana kono Senegal la sigidi consul general mibe Dakla Maroko jamana kono yeni kunafonia u 70 kunafonia wera u bajira ko Senegal jamana din keme flani biduru ni kelin wera munu be e biro gin 12 ani argubo mo folin daga kono ya langini ku be segi luta bena labin wati nataula mali jamana kono 600 nisonja ko lere dugu mogo bulu Tombouctou marabulula jinim datke wale kelo ku ye grante misigi dugu inkan niya san kele nyogo ye uya wuli kaboy o resela kanogo ya kuma nyogo yo deko taranika segi baro damne nani wati dugu denka seria ula ankala me
3: ajara nya paske blokisi wille na foye fara de ta ka banku lo ka pete le 25 october ana bla bila population koni divina ate fara mo fara ba kan den ten ma pa ba be de ni ton jara paske senga koni kera de senga kera re re re re re senga kera na di ante ka fa alhamdulillah kun mobil kelem bora janke ka tema ka ta nam pala wa bi fana andi ka kuma ni wa kin yere yere la dugu do bi lere ka ta mun to ko tirna mobil do bora en kana lere ta mamu nan di lere jidina u bede tengelendo wallahi bede tengelendo baloko ta fanta u bede tengelendo fra ko ni kalan ko amma go bo bela hali jenu do bi amu chama ka bara bara tu bolo bon na be di sera sara ko ni o kan paske ni ko kera baloko deso kera fra yere niya maybe fra ka kasoro warde bi bulu konar tere a bere jora
0: ni kuye lere dugude ndoka sereo ye akumana enjinem ka grente wulili kankabo uka adugukan Nigeria jamana kono moko bisabani wulun fla bonena unina uketalwa kanyine ka taji sunya delta du Niger kono akela urodugu yanfanfe ni kunafonia indila abany maketon ye ase edefe Niger jamana la kunafondila Musa Kaka Katununi beka Adama Donka akela fasa jeklu chama joro Human Rights Watch bo chela olugu ye dantegali sebedo chari bi akokan inafo Human Rights Watch ni walien beka kunafondila uka lakanakulu komite pour la protection des journalistes jeklu fana joro CPJ beka wele de bla 600 Niger marabouma uka fereke walasa Musa Kaka Kayoroye Musa Ngomye CPJ ka lasigdenye Farafina France Kanfo jamono kono anka ere lame
4: n'a pas donné signe de vie n'a pas réapparu
5: akun kamame wa amaye nyela kafara obekan atunu choya yerebe mro dabaliban onjoro lembare don ka kenyeni Musa Kaka tununi nyi nga anison diale no fana bauni ado kun kleneye anye ana baraka nyoron ibro sheibu ye nyoron fe o min kunye kalo tanke kasola kafara anka wulika jouka anye wule bla fana nijera kuna funindi lauka chake dabama wasa oka andeme anyinina nga kuna funia jonjon teino akakoka ame wole mimbla ame onyeshi Nigera maraba udema kanyinu fe uka fere bela jilentige wasa Musa Kaka Kaye tuguni ni akasekin kataka chake dala
0: Musa Ngomka kumaka on CPJ ka lasigidin Farafina Fransi kanfo jamana ukono Tunizi jamana ukono kasulade mugan nyongon bonena unina dokokun laba nunu ukono oso la funteni damateme kujugu de sinfe Tunizi adamadun ake lafasa kulu LTDH deni kumakonfo kunu jekulu inko ali ni funteni te kaso inhemneli la la yaw manro ayafra kanko ni funteni barka temina degre bina ni durukan oireye ni mantoro waleye e kaso kono Yemen jamana kono moko bisegi bonena unina klefla kono karinyo ya dosinfe uti keleke kulu ni fanga kokoro dumbaga e keleke kulu do de karlembe nyogona wala kela bab el mandeb koroji masuruyana RFI Ankubeka foye bakru bawla sisanko senekela batan kelende be bonne unina sansan ka sababuke bagama fin juguye pesticide action network kanyini ni seven yo de jira arabadun seven ka fola ko bagama fin jugu munu be bana bla senekela be bi kemenani nyokon de la san san dien kono wa ako farafina be joro flana de la azi kofe awasira ye kumadi senekela douma munu somo tanyala ka sababu ke bagama fin nunu labarali ye ankalame
6: Yasa uka danifen uka nye, senekala chama be bagama fen jugu fye uka furu kono. Lanyiniye ka bin ni fen yene manu ufaga ka bo uka senefen ukoro. Nga akololo tante pan nyini ni chakeda ka fola. Sabula banako, abeseka dankarike ali senekala unina. O misaliye gine jamanade taiba kamara ye. Ale mi mbalima ke fatula o senfe. Ali atikalo kelembo.
7: Abora fosoni pedi asu madana. Oro kani pedi asu. Amenda bala gwa fosoni fena. Wati do la senun da tun tendu wati do la kana plantadu adoni surutun anala jon koro ka dele pendu kala amma ka ya annani surun ko akaka bali ana ma foka kun ya dimina ma foka kun ya dimina akaka ba ko tendu e ala e ana ko kire dire tuma ala saya
6: tatiana wadi ye nyini ni kelaye seneyiri wa chakeda URD la Dakar akafola bagama fen jugunu nun kololo ka bu foka da mateme
8: les pesticides pour la
9: kolono badebe bagama fen jugunu nun jango la Adama dunka kenaya anibaka unka kenaya la. Nga, akololoka telinka ye senekela ude fanfe. Abi uluka kenaya bla faratila. Obe soro, ulu yereka yere tanga fere nunu matrafa baliade fe. Wa, anyala kolosi ko furu ukono kumabe, ube baga mafen jugu nunu finya sama.
6: Pan nyini ni sebe nya la nyini, danka sigi baga mafen jugu ufye li la sene okumukono. La nyini were ye, ufiera yoromina, ulu no kaseka laglan, yani samba fla ni bisaban duruche
0: farkolo nyana jek barola muso ka coupe du monde dabola kaban almayo faba kono oye basketita e malini japon ku karle menyona akuntela japon ka sibrala chelu kemeni fla ani e bikono toni wulon fla onuche on la melila nono de coin on bloka la c auma sangatan dala nege kanye tan flakan mande jamono kona la maimuna sanogo idanse
10: zie ni che
0: la dabe la klembi
10: igatikat
0: takandaye
10: basitara abkati
11: kuma be awbulu
12: mai sanogo
10: kani basiti aura teri la mebro ani nison dialivi au losro bi jumaina au danse au kakeneka nyafo bi jumayezi afo chukamina ladovi latle au segina au janya babuka na au kumana kachaya Niger fanga dafri la yini wale tamelenika alini libi jamana na fanflo minu tuti kankele mfora uluka benkan soroli umimbi kakanka srada yele yasa kalata ukala ben jamana yukono ukera diantomba unireka suruna ndonira Niger jamana na surasi kuludo kamurutili tusemfe otuye ala yini ka fanga dafri nga o fanga dafri nga ni la Sara Niger marabogo yere bora ka o dantigalike wa kabino wakati basiki segina kana jamana yikono o ka boli o ka boli ko flana na fana o bora ka kokan jamana oni o yere dafe jamana do jalaki ko semini ko ina inafo Fransi ani farafina jamana do Cote d'Ivoire Benin ani Chad bolura au segina ka machama obabu deka okama kenen bina sinsi Niger la ladika ani Libi au ka nyiningali obina jabi nyinini kela ngolo jara fe kabo malila aye anlasro nega jurura ngolo jara ni nyantuma
13: ba ni nyankuma
10: e ni che yanga wole jabi adjarani amisegi massa ama falo libi minye marabaga jakulu flow ni fankele mi koroyan fanfe fando imbi tlebi mfe oti kankele mfora kabi jamana nyema koro Muammar Kadhafi ka fatuli o kama diantomba oni wulika loke yasa surunando kake fanflani nyonche o surunando wulula benkana fanflano no sera ko bolobla ben kan sebe dokan o ben kan sebe yibin na srabla ya sa baro kadamne ka kalata o natala ben kalata o ko ngana bo chakeda sigili aleni jamana yere marabulo bawo o lu sinsili o kologli ali bi ben kan ikono e Abdoulaye Karabana kabo gambi e kabo kaisa awo avidi karabana
13: I was able to get a little bit of a wale ni ka kololo fle libyen ka sambina ni ko marakolo ama se ka funke ni se ka libyen franyo ka
10: ni mo chama ka jati mina la mefana o mo chama Muhammad Kadhafi o ba mankutu o ko marabaganya na mano atuwe fangara koni wakati mina libi tu basigle no farali tu te kale ka kulu tu manchate ina fa bi wakati sisa wakati mina
13: Kadhafi sambina ni ko de ke marla tanti ma yamba fo ko fo mo ko jeya Allah so mo ko chamante ko yoro fam o me joni wulla ka fo ku te Kadhafi ve na ki la Kadhafi ve jama do de bingasi e bingasi te Marseille Allah so mo ko do be ka Franci jalaki bingasi te New York yi bingasi e Amerika jama e fe dibi de mala joni don wulle wulla ka fo ku mara bo wa ta ka buku na ki la kratindi no mi mara liga ka sambina ni ko ke mo jama do mbla ku ni ko ka wuli se ke mara de manye kamu mara kuda tu barako na nyi mara yaka nyawulu tekiri o me anto babu ko ne be faka minfo na so zinne kera sababu ka libi da manadu ka la yinu sabaji no ye tega kada fi buyi na so zinne do on te yaka mo ka hakila difa mbe yaka benka on di difa ni na so zinne jatin ne benka on di wala benka ne na so zinne don ibe na so zinne ko ne kan na so zinne ka shere wala batu don na so zinne mun de po wore ka wa kada fi buyi ka sika demokratina don o demokrati kere ne be siraka don ne ka demokrati nge bi o ye na so zinne nazo zini boka chukudi mwa flamu mbefe kusenda Kadhafi sinyongola nuu kele meka marfoto kanga kuli dizarmi nuu ya marfoto bulu bulu wakati mbe na dibi jamana donga la ini ni demokrati kula sabatika vote kuli nukwanche mwa mwana vote ke ni nazo zini sona kibolo doa kunka wari boka vote ke jabi mwana bo nazo zini deba jabi bo nazo zini nga jabi jomba susu mwa shi donu nazo zini nekanga de élections organisées Libye Amadou Niko bi ko makara ci gumu jamana do la an lama jamana to fo ay voti ga jamana do la ka tla ka jabi bo o mo bana mo mo bana yu buin min kena yu ay wede blain donc na so jini kan wodi ket gumu ka Libye ci sagi an no korla Libye jamana do wala yinde do jamana ci gala yinde Libye jamana do ngou ku mo ngou demokrata tanti may ki hakki na jini wo sa jamana sabar jamana tundiki sabar taraf ñefe Algérie ay fanga Tunisie présentera Égypte présentera Kafara Kadafika abetu mara ko dugare jamana do wala yinde tundo na so jini gala yinde mo ci gala yinde ko jamana do gala yinde bo ni mo ko mbora ka foko Libye mara e Kadafi mara ko nyumange o yika famuel di parce que e bolo wodi do mais jamana do ngani mi yana na o yika ka mara di may o mo ko mbara ko nyumana o wa mbodi kene ka bi
10: Abdoulaye Karawana Tony Anye e Ngolo Jara ni yantuma kokura
11: amba
10: i bora sanka karabana la me libi la kan ami foloy yana kase Niger ka fanga d'Afrique la yini walema moko chaman e ko dalente ni benka ina kwati na wolo fin sobera ina fo san bafla ani mura ani kelenta
11: ewa ka foli plakata na meke de club de la Deniro ka fo femye libi ka situation ya tagle ko sebe ben mi benga nunu ye mi na to benga nunu te na se ka la walia na me akuma nunu fo iba ka fo benga nunu la walia le nu la walia bala fanganté min bi a jago ya ukan donc principe de bonne foi de don nanan de don parti so me ni rentre ba ni o bonne foi ma sigi singa ni nanan ma ma po o tela o yoro sana ay wa iba ya fanga plan ni sit na se ka a bunya kama soro force puissance te bien tomba o ni bolo ka a jago ya ukan donc o de question sika sika de kana mo ko la la na ngon de ni donc a fo ni fan plan de la de ni sika de no kele bolo o ka ni nan mo nu o sera ka o sonu sigi nukona ka fene wali nunu tenge avke sobu ya ye ka nukona la na dibi dungbulu
10: karabana
13: awo anyo defo kuma aliku ku forsute naso zini bulu obe mi bifuwa dumeka naso zini tariga foko naso zini kerasi faka dungu naso naso zini kerasi faka dungu akanga done kapo fangabe naso zini alisiza paski sira kana jamana min prezida mineka bui mundi balika prezida mkurasi kwe jamana kono dungu angu nga yesu kula naso zini alisa fangabe naso zini na kasega libi jamana dunga la inisa bati amana kitu kutu paski wuna tula akero di benga wende sorona kasega na karasi wulika buye nka wala inisa bati dongu wala inisa bati uwe demokrati di dongu funga sozi neki jira jako se aseo rango nga jatila ubeke ni marifa sa ubeke ni sensibilizasyo yu akwani kanga kitu kutu la sozi nga yamore okono kasega libi farajia jamana bauka paski na sozi nga jamana doridu dongu nama ya kafunda sozi nga marami antena ya nama jamana ntokofu kudivarne bula karati ni 2010 la kudivarne sozi nga kudivarne ka election be organize yu mwa mingi ana uyo defo mingi ana uli uyo defo wadi sikila kurvar kumu ali bi kurvar ba bena kili ya kusubati kuno mwa asura santani kila leksu masa yake kurvar awo nunga jatela na suzi ni bitaka
10: ini cho wakilinana Abdoulaye ya Karabana Kabokai ini cho wakilinana ambi babu fali ami sesisa Niger fanga dafri langini wale ka umi siraka lasa marabago fe akera sibiri temeli marabago bora ukofe kadantike like wa oye koka njamana ani oyere dafe njamana ujalaki kusembi ni kuina uko kuna folia cha yara kafoko koka nsura suda ole fana nana demedi Niger marabako kokoromadun surasuma yasa ukasika ni mfanga dafri layini wale inlasa Karim San Pedro Karim Sangari kabo San Pedro ako nyingaliba fe uko yaredi kankerenkere niyara amba lame amisigi mangolo jara
14: anka mali ani Niger ni Burkina ulu peni tuyo tike alisirla fatu ngala mangani uninyonche fo ko Algérie malika durnin do la bi dangela fo akuma tara fo onuina bo o wadla malia ka amasadi ube sama ka boy jumana sabam be ka amasadi boy bo ka bengamu talam mali gouvernement koroni mali bama juni onje separatisme no e MLI sanka fama u bela jene projet ki ba bema ka ikodo beblo ka kodo Algeri bolo me ni sana ni wati numna amena anana yi uluni Algeri sigina nyoma ka ketria du uninyonje bo ka amasadu be bla uninyonje ko ka wose Nigeri fanga dafri na ko Algeri ka keleke pangurundo bla kata Nigeri kata Nigeri de meka Nigeri gornama kisi dafri lima bo ne ba fa kanyenegali opmana mu bengandi sorola uninyonje ni unana ni utiri ya kurawi
10: Ngolo Jara
11: awa ama ayre fo kosebe ka donc afo femi demono la na obi sigila sigino no obi sigila iba gela obi se kana sigi kono na ani ka ken ka beni aywa konteksi binu be sari demona menon kono ka femi demona sa bani ma madi ya niger ani burkina ulu konteksu de sera na ni ni wali nunu ye aywa bengon temana algerie ni niger ke bengon kona algerie ni burkina ke bengon na matema mali yere ni algerie ke aywa donc anga donc afo oyé contexte de benga minute mena kerengere la Niger ni Algérie te o benga mena de bolbodi kataka sosia euro la militaire la coopération militaire no lu dona ta lu se ga sigite kata se petro ko ni gazi ko no na na mafuma singa transa transa hadien donc a fo dona ta lu na se ko do fa no fa don fo no monte a wanga donc a fo sene ni Niger a ka gele Algérie bolo a ka se ka sansoro e région kono na kama soro Algérie région change politique fla no kono na mo forma e Sahara Algérie du mana sud extrême sud o fel kono na don ani temona no ka tama no fe o tsaka ke solo buya ye don na to la ka tsaka a deme a ka Sahara occidental kelani a ka la ni no ka ko ro la a fana de se ka ni temona no mo deme o ka sabati
10: namu ngolo jara
11: voilà donc on met ça bien qu'à fond famille ni wali ni en attendant à fond contexte de OK bon ni ça en bafla ni mon woro ni kono nana ni sain kono nana ay wa famille Algérie ka ministre d'autre manakata wa d'autre manakata Niger
10: belle
11: fenestra kana ni voilà Niger au sein de cela kana ni solo na doni sanga nuri pour que ka saka Mali ta ni sain noya en attendant à fond famille le fait que Mali re a ni ka Maroka yera koriya do sara occidental konnama lu be waluye Algérie ma ka gere ni le mona nununa pour que ka se ka are are sangrota
10: anya ye fana Russie ko kan ko ministre fana tuye tagamake yala ale fana nimbi ye talike surunando na Algérie ni jamana nunu chewa
11: aiwa bakuru bala na mi foni wali nunu ye wali chenyu ye we sorona duka la kamasri ba ye fem ye Moscou ka kedun angaje nando Mali kerefe ube formation ni instruction ke au même temps terrain ka ube operation ke nukon fe te ka se ka jugu ni terorisu genga bo ufanse lala aiwa fem ka yoron nga se ka bas fali demana nunu boro ka jan kosebe aiwa terorizmi kokele ni konon nana mi ye pisansi regional ni Algérie pour la lutte contre cette puissance internationale de Russie, une autre puissance, nous devons se couper au sein de nos connards, c'est qu'à salissement, comment ça va salir de mon âme, rabat, ou c'est que là, à cause de nous, nous nous connons.
10: Ini cheo jabiura ngolo jara ngini ni kela kabo malila ini che yanga wole jabia jara nye amena baro toke ni lamebakoi ambi kumadi laminka traure makabo malila
15: wala ngoni amba fungati balana amise nka fotoni ansigile mbaka makono ale kokura jamana jamana be ni soraske be fangala ni sorasi finimba la wati belajelina kula benembe o jamana konnana nga jamana donga lafiya tala de sabla bebe na ka kudeta ko de bi jamana la sinko no bi jamana la sinko anga surasu ya famu sisan ka donka fo ko ni ya fanga jaso bunyani toko ani makamado bi ibi ikanye na ma to kani o ni sira ka bo ala sono fola ku do fo politisien ni civil o de be wuli ko ka fanga nyoni ka boyi o me sisa politisien ni civil o ya fo mo lu yo sina ku ro lu rete ko sura sura ku mena to la ba ko ka parachevi ay ngani ya ku me sura sura ko ro lu ko sisa o lu yo sina ku ro mege sura sura ngani ya fle kene ka bi ama fo sura sura manda ni sura sura ye on yere di me sura ske ka fanga gelea mimbala maukanga ye ka donte donc angasiki ka fo ko tanke sura ske na le be fanga la wati beku bela ben o jamana kono wati bela jelena amadu tuan ture yo kuma kele mfene fo kuna fura ko solda ukana milite generation do kana droka fanga poro kisigi nae o koni generation wana unana okofe ulufene vena kana omu kwa kele mnum poro kisigi nae uye donc jamana beke toujours kudeta generation en generation
10: lamin katra wure kabo mali jamana na ambita ga bobo julaso arno sanu ka aklinan fleka ke ni niger fanga dafri langini wale
16: Note Niger ni kafako bembali ale be sodasi wino nyonche ne ma ye uye chogura ne ba ye le dron sodasi do oloye otonyongo gyanfan ka bembe benke ni o mwawere uye o kala nyini loni lofana ambana mima uwe fakastegini anye u digae kono uye jume ye ambana parti politiki minu manforo minu fela ye uye uye bembe benke ni olu le dron auto nyongo sodasi u djianfa we faka fanga d'Afrique wala katlaka parti politique ko bla 5 ans kan segi démocratie mené kono wala halino sodasi fanga tala kura utum ye fanga soro wala kele ukuka sodasi a finu bo ka fanga kalata u laben wala ka o sigi fanga la sisa o minu bike delika ke ni oti basi djian sareya o ni djian jamana baba o fe jango ika don accordo kono wala ka to o bolo sansara kono wala oye bembe benke o lo dron kama
10: Arno sanuko bobo julaso naga juruti sonani la me broche folo amita ni awka aklina ngi ngafo ye tukamina kuma damana na okona ka chaya Niger fanga d'Afrique la ni waleleda o mi siraka lasa marabago fe ambi kuma di ansumana dambagatema Senegal jamana na kabo tamba kunda
17: itege di risima itege di francima wa moko si de tsen kabo jamana were kana il deme kila jamana dilay kanka don bela jelen kungolo la farafina sorda si wala walma farafina nyamo were wala o kadon ko moko si de tena boko fe kana fo kube na basigi sabati wala jamana kan walma kana wala jamana tanya fe kasoro wolu yere ma asenta wolu de koni bisen kabla asira kan ko tumo bena deme bakasoro ka u deme ka tola se barka fo ko bu jigida wera deka wode yake jamana chamambe kofe farafina ni ndronde do miye lakana sabatiliwa kuti 5 tanya fe ni wali jamana te miye nyata kae sorokola kuti 5 tanya fe ni wali jamana te e antu yere 5 nyinin ka foide dege hay ni sorda si kudeta bambali ni mimbe sena sa hay ku yere tala sisa kudeta yere te ke kuna a chamamba be mai sakano o ambana sorda su la jodron ko mugu chichogo ani kele ke chogo me sorasi mbe kalanewa mogolo la makotola
10: anye alaje jakite soro kabo lagine jamana na ini yantuma alai abi chokodi
18: mai basi fute na nifu la kutu ini baranyon
10: foli diranye yanga wele jabia diranye ikwe ifegasegi kakuma Senegal jamana kan
18: wala mai Senegal kuni Basir Jumal fai anawati netre malala bake me vrema nebra la lande ala kufla kama aseleka ensemble te atirike Ousmane Sonko koson nalala uro doye bo si se fena abrana lalante ya fena soro efemu ye wodi di ama Senegal kasoro ay tegbele man kusebe ikolo masa ye mwoli di kumeng bele man jimana kono kula suma na ye men konu fola ana baranyoni ayye jiga wodi mentani ayye do fena jimana kono dendi menye aye don jamana takeda balla ay kana son ka wudita iruku iruku ka kodi habara alni mo ka miliyaru wa kemenita ni ka don jamana du kulu la jamana ye kinya jamana du kulu e berebere jamana kono de helasoro ni e mase ka sara abesra ko gina ere o nyale adama din sebele julu soro la hali sigidala ala anyi da kan bansani yonte mo sebe wole julu soro la mo ko ko mi sereya ta yire ni ma mansa ye le kom an ay boni an niro ka soro ka kem mansa ni mo ma la ila atabul fen julu la iba mo de su ko ni mo yina mate ate million julu soro kata ni ka mo me ka milliard julu soro kata nanan dia mo le ali sebe la mo le ali aya an jigila an yira ka ka wodi mina tubabu la wal ma kamina salafin la ka baraka ana jamala ko an ko ni kana to trali la fisabil la fukuna ko mo do yande men katre kote ani nonte wule tana la bana mai ne Basir Jumal Fay fula ko sebe bi ne la lande ay ado Ousmane Sonko ko ko ni ali na rabbi ay raka aka kana tarukuri sisa fu ke mena Ousmane Sonko kula alors fina mai aboko fe Senegal
10: ofam ya reni ini ke ala jakite yanga wele jabya jarani ami kuma de Mahmoud Kumarema kabo Côte d'Ivoire jamanana segna ka kuma Niger fanga d'Afrique la ni walika
19: yami mingon bo ay sinyana ay sinyem boyna ay ta electiona kele aflana magudu mo kema ka marfata nyem ko le bula ay wula ay sigi ay bendele ma fula numo ke asabana linzenu no mjamanu tena fonde mo le be ku fuku bla ke walena anyina ba kolombato ko bena wule tuni ni ko kele ala ko kele ni fanga le kadue ay election ke ay si ay sangi luru ke ay sangi tange mo sitana che menin tuko ngona a makachare makachare
10: aw ni ce aw ka tulo ma lora ni de bi dansigi bi ka kɛnɛ na Musa Cham ani Sheikh Bama Diop tube nɛgɛ karafira aw be se ka segi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw diya an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FR walima an ka bɔlɔlɔ kuma yɔrɔw kan aw ye aw sɔgɔlen to RFI mandenkan sanfɛ kunnafoliw be taga ɲɛ an be ɲɔgɔn sɔrɔ ntɛnɛdon kene kelin kani babu waraye ni ko tabulo mafali amina kuma dogo dogo tunganta ka kololo lokan ka keni tunganta la mono fatura ko gaji sanfe oluka la laye au ni chakatlo malora kambe.

0: Kuturali yerekela bi juma siliko ni kasara touchema lagine ka ubala ngasera leon jamana din fana chama mbala abora ka fanta konde ka nyefoli soro bene maraba khawye Niger ka capitaine Roger Gabriel Djabi otumbola ka jalaki bi jamana doka bene buchela ko lu de be nyame ka fanga d'Afri la nyini a kofe ani kene nyun kunchene farikulu nyanaje musuka basketball nyokon kumbemba tu bedamine na bi nga odamadia mali ni Nigeria la sabula odugoshila ambekene nyunkunche sisa ni la soroko jumukanye oyetalike sede ya wuka la nyininka ka warikele eko blasinka samba flani muga ani wulongula auniche
1: soroko Musa Alu Kulibali
2: Au folendo era fi mande kan fien sira kan soroko jemukan kanubagaw awni nisondia de bisekinka aw la soro wati kunguruni segala fien boko farafena kle bien fantomba cedia wo kallaje laban sim fe fritam na sera leon jamana kan u yalla se ku benuka jamana u je wari eko blasin kan samba fla ani mukan wolon fla jouer kalo nata farafena kle bien fa jamana u tokola wari do mim blali sin kan kuma u tun chayara kosobe ba u alla nyinu be sin kan kabisa mba kini keme kononton ani bisekin wati wula Sanchama ako balaniko nisei farafina klibian fantoin ko sigatala ubena bla senkanga doni ndoni jamana minu ya talisari ya ubunya abe daboni oluye to ubena kula nusera kasari ya nunundafa nga ako ubena ke chokudi wasaka famiali soro RFI manekanka soroku jamuka bena jamuka sabalabe auye ni mkuka minfolo bena damine bi ni jamana uje wari yere blalide senka yala jamana uka jeka wari bla senka anafabeseka ke jume jamana ukerenkelema afaratu ufanae mwenye wasaka uku ujabi anye wele sama professeur Musa Diallo de Makabini Mali jamana kan kalanfa ani nyine nikala do soroko kan bamako soroko san fe kalanso bala jamana uje wariko dombaga ngana fana do Professeur Musa Diallo ambifu anka wele jabilla
3: namche
2: yananka dabo ambeje anka jemukan lamebaka dobeyi atogo ye afu traure kabo aw yereka jamana kan ye malila ambeje kan kloma jwala
4: jamana plenu jeraka wo tokala na kulu bonyo konpe naw benaka barake ni jelenyai o akacha alafe aw benim si biseta wasa meni amake ni jelenyai sofe mangambi dwala ne bulu na pate ula
2: nintunyi afu traure hakilina ye anka bi babukan professeur Musa Diallo sisan be segi ima yanka bi mugo welelenye jamana ukaje ka fara nyoronka e ka ka war blasinka anya misalu ye farafina ya ani farajala e sefa e foka se eroma no ye faraje jamana uta au yere minu nye soro ko domba ka ngana uye ni hakilina suku juma nyera do folo ka foko furuba wari
3: furuba wari ni jamana damodo mbana fara nyonka bebi ka wari bla ubi je wari kelena ode furuba wari sefa yo o misalia doye euro fena yo o misalia doye sefa mbe tama Jose Munka, Euro RFN Betama would Jose in Kalendika. A refrain of the Inni Jamanofe, Bebe J. Irekan Worduko, Ni Jama Gerala, Jama Felata, Jamana Cite, who mean Kalinga Sako Bikala, for about Wariodi.
2: Ya for Sisako, Jamana Cite, Minere, Sako Bikala, Okoroko, Abedin, Saria Dodela, O Saria Viseka, Dofani, Okoka,
3: Abedin, Saria Munna, Amba Fude Bako, Critère de Convergence, Jamana Sorone Amusaka, Kafo, Jamana Bekanga, Soronika Musaka, Baraka Ben Hakedla, Bola Soka. Katakani nyonyi, furuba wari beseme odila. Tangi jamana nubete ujose mbela fa, wani manabuwa vengele asoro doni.
2: Oye rade kama, eko tala sedia uye aka feremi nubla senka ninsina, uye kafo jamana uyere kono, fe unsongo mana gele ya tuku uchuku kakana teme keme keme sarala duruka, soro ni musaka, ukana teme keme keme sarala sabaka. Lana kama peibe jamana yere kono soro ni musaka ubele jaleka. Jamana chama nubeyi, sedia ukono ni watino, negaliyo misalia doye soro ku gele ya baubi, ni uyako kete uluba fe kake jama jeku uchuku ko mi obuna se ka nyenebo
3: ay atse ka nyenebo wari ko ni nu am bena la kamba la bo furuba wari bo am la bodi na ka foko jamana bebe no simbanu ko bebe na bla kuna makelena wala sa ko no kera worte la bo an na ye to wu fe to ero puta sisa ero la jamana beta da fao ni duru fe on ta sisa ani songo na ko ma ko pri inflation jamana beti o jose nu da fao na bena to ka war bubulu me na foro ko beka jonse inde kuna ma la si wala sa ka war la bo madala ni war de la bo ode kama e tedo ka la je laba na uko ku bena leje jamana demando munu labe nuno kulu ba da mine folo ko fe ko jamana to bu lu soro sirala no dungera abegele ya doni abina ke jamana demando mumina da mine lu ba da mine ke wonu le gele asoro o gele atna ke to munu ma dola lu kana dola bi lu ti dola bi
2: gele yere da sira yero do ma sisan ka fo ko jamana kele mana gele asoro abe bi to bele jele ka o sira tigala nanye jamana uta ina fo Nigeria o jamana ka bonchogo mi asoro ko